und gekoschkes achun arau chikach tochretanak kisipo chishchonim. Chishchonim lain kishteli Jesus re bishtenamitza halko kiroatin ut maka naratinakui chimaka tali halko kiroatin. Chihokan kitzaklokruli kishteli kishtiomli profeti atinaksa halko kiroatin tinche chikutankil kakreru mukmu chalenchak sashkoh lhikli ruchichoch. Ratin ni kakwa nim la lokalat kakwa Jesús. Honkwa honso chikesh kakomon li Jesús na ko ratina sa halho kiro atin. Nakwan kwi chalho karatin. Hun ki atinak chirish hun oroli mostas. Nkananaw katasruchi mostasil. Mahaan talin auman klinat. Tekaman, klitzekem, nengesteka, kwaniketze kankre, leshak ut marachalanta ing atkadawa. Abanan li Jesus kishun taketan, koshun taketan, kushjei halhokiru atin, chirishan, hun chinat oron chali Jesus, abanan chan naknamok, cham nashik, nashk eliru, nashk eshunil, ut eblishik anel shul, nege sukup sa shu uchchan. Nim nashikcha usta hual kachin apanan nim nakcham naki chalikwa Jesus. Ay, eska como nakatawak bayakruli loklak atin na ini. Arun nashtike kaut nakli Jesus nakuratina sa akhalko kiro atin. Bain kwankep nike stauro chumpat. Juan kep ke bilebren akte stauru in li atin. Juan kep bilebren ak humpate stau. Chan-chan li. Lisni mahkwal, Juan kele chosha, chan-chan. Chan-chan-chan, hunt orol. Chimostaz. Likishok, hulikwin, ut chishrau salichot. Han ashwal kachin, churueb chishkunin li itiak. Abanan nak daki nim nakulak chiru ebli akuin sakal kunton chiche toh retan nak nag ebli shul nike rupo pik chiru usha nike shika nike shik chisukup sa ebli ruk men na womru li mostas la esh buen la ona katnawru hun arin pero mahaantan kanakanaw. Habanan li Jesus kashal kachin li mostas abadan nak chan cham nak ishiki li buk nashke. Hun kamaan li shnimahkwal shkwan gila li chosha chan li Jesus. Kachin. Chan-chan tanan nak lao na koshkun taketa. Katiyak li mustasin, katiyak li nakanawlo lao sa takol sa chotch, mukuteril tayro. Maanit tawok na, wal kachin kwi chik chiro. Kachin kwi chik, abananak na chamo, na pal chik liro na el. Ki chik na el li ruli, katiyak li mustasin. Utaan li George atinakwi kikin li Jesus chiruli kutan ay. Haan li George tiyepalke. Usta hual kachin. Abanan. Na palchik liru nashke. Usta hual kachin abanan hual chik liru nashke. Usta hual kachin sashtik lahik abanan sashrakik chan na bal chik liru lishal nashke asta neke sukup li shik anel shul sasar uch chalirati di kuati. Mare halanchi mustasa. Shpanak li nakanaw lao, kok naki. Banan
Lisach bach oleh aku nak uta anak na baliru naske. Usta hun tokul nas oksa coc. Nakski nak camu. Na balcik liru nak tu. Na balcik riyahil nake. Usta hual kach intre chishkonil li itiakain. Abanan? Na balchik na el chiru chishkoni. Usta hual kach in chishkonil sa shpen li akuin chan abanan li ru chan abanana nak nak ik nak el liru kilak tachibar. Narake kuilich ina mustase sa hun ni mal che chan li ratiri Dios. Ni mal che chan. Ashal nim chik chiru chishkunil. Usta hun china tsuku lich ina. Lich ina iyah kit ane sa chocha bananak na kina bal chik na el. Chan chan tadanak. Laon na kabili rati ni kuwa Diyos usta kun chen kachinsh kachap abanan kuis kakech uching kuis kakech kiyang kuis tiyokosh kebal stiyupal ho nasteli rati na patro chini na pal keke holy is chan harup bisil peli Listuli li kahnake. Honchikli khalko kiratin kishtie chan list makwat kon kele chan chan kach istuli kashlankwa ut hun is kishchap khure hun koske sa hun arowa. Kach ina kwili stu kishke na balki el. Na balki el. Kik ik. Kisipok chalirati likwa Dios. Ebli neke tiyo okre manak neke tiyo bang pan matiak likas langkwa katiak chukaman. Manapal tap istyo neke shkenak na sipo likas langkwa ka kwa nako chenat ukol na bal na el na kik kawut spanak ant akali na chola ningre liparkwani neke shken. Kama anak kuilis ni makwal kwan kilali chosha. Usta hun tsokol li kalushk e manre kiki iki. Li kwa Jesus tashkal na siya li khalho kiro atin choke chka hunilore nat katawru ishtya lalil. Renat kakula sa kachol di parkwan li nashkut chiko. Usta china kachin chan li kikemang katyak li kikemang sa stiamp li kah abanan na bal chikiel kinimang chan eb li khalokira ti hunakik sekwip katyak li china mustas kachin abanan na kikik na bal chikiliru kishke Aranak utun chan lish kwankila likawa Dios. Aranak utun chan li tzakal nak utzakal lish kwankila likawa Dios sa junton chimosta sa anak nakik na palchik diru nashke ot na palchik iyak na elaran. Hokan es kakumon la es li kwankes jokes chikabinkil Hana inchan limukmukil na lep chalen chak sa shtiklakik liru chichoch chishkonil chak li shishtye katyak sa shrakik kishtye aran kishtye li Jesus kabiak alu kishtye chikokan tzaklok ru chan li khalko kiru atin li kishtye ebli profet tinatinak sa ako khalkur atin chan Tinjech kutangkit ka akleru mukmu chalin chak sa shkohlay kliru chichot. Mas shtyalo li shtyali kasus. Shtyalo. Hones sa akhal ko kiro atin. Kwi itkatawiro it.
Panteos religios. Charo li kwali katyuam sa shbeli kakwa, pasukli kukuk na na. Charo choch bek sa shkangel ma choch uching barkwali kish barkwali riyakhil li kikere bali Jesus ma choch banunkil pasaan na na. Li kukuk na na. Anakwan choch atinak kikin. Katyak li kun torol kun china chitukas lengkwa na bala chikik el kik emang. Na balki el hun arroch arin ut reske hun tsukul renak sipok na balchki na balchki el na balli komonil kechku ak na balli komonil ta tsekan kredikash langwa ali na hun ta eta kwi li katyuam truli hun kamoka inus kanak mantio sheres kaskutsine Nakahra naktoh kwa kos ba nakli ka si chowlak chikan ba Diyos yare naksuera pi kwili Diyos narak ulak to sutkir chakirikine sa hop ko nala reli eku chid lakirip kasi tkak di palis mensahe di kakumon ba Diyos kabinkil soy el hijo de Pablo chen talam ah ba Diyos kabinkil aran belikse sorry kakumon Diyos kabinkil aran belikse familia chen ishim ba Diyos kabinkil aran Mateo Sheres Katsritin, Arena Kola, Clidio Serikin, Mateo Sheres Honchiklekabisto, El Salejun Capal. Aquí finalizamos el programa, Mateo Sheres, si Dios así lo permite, mañana regresaremos cuando sean las 5 de la mañana con el programa. Ajau, que che. Pasen feliz tardes y buen descanso. Bendiciones. Mateo Chabiachilipichin, Chabil San Domingo, Chilomke. Opachik mana ko rake sa lehong kabal kasut kabil bichin charel isti kunikil sa ti rosario man sa shkap katino bal la isti chokes sa kabinkil mantios li kabinkil eban sa ito lahil chokere la isti chokere chak sa kali plataforma chari lakairi kanang barkuan katkes la isti suara bichak sa shkba li radio line mantios ere li dios chikana kairikin to hula hakes chikis kakumon.